次元。

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Gipatotoy na ni Bong Bata.
1: Yes, Mama, ako ng Gipatotoy.
0: O niya, ang sir ni mo nagkao na.
1: Na, Ma'am, di yun mo kaon sa sir. Magsige rin yung siyang totoy. Ako na lang sa Gipatotoy, Ma'am.
2: Mga katupa, exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee.

0: gisulayan ingon niya nami do kayo ni salawas kawala dog stress ako asyang gisulayan do kadlaw nagarang-arang dili na kayo kapoy wala na koy ginabatyag nga luya akong lawas amo nga mga nanay parias na ko mag premium D3 coffee mix na mo kay ayo kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 coffee mix.
2: Premium D3 coffee mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Senton Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Senton Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Senton Plus Herbal Oil.
8: At ako, iskun pa.
9: Ang imong baon ng kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
8: Opo, papa. Putang nga mesa.
9: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
8: Saton, pati na si, hala, himot ko.
9: Wait lang sa ha, yan ko, okay? Yaro. Unya, igdala sa kadug tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isulod na tubig, okay?
8: B! Ah, manakuhinom.
9: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Payne.
2: Si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales rate. Nakasulay ko 1 week ganisod ug tindog kay gamingod ako tiil. Sa ug likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Payne. Grabe, itikin kayo ang Sister Payne.
1: Sister Payne. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ibili na anas ga New Corellia, Del Pilar New Corellia, 69.
5: Bili pa ka magkape.
4: Santon Plus Coffee Mix pina katilaw naman ko. May yung tulog, ma normal ay mong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbaw?
4: Arangkod, karong mga panahuna. Lami gyud sa kanang lami sa plaza gyud. Ako gyud gituyo kadto sa istasyon tong una. Tung wala pa bitaw ay clinic dire sa palengke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaigsoona nako, naminaw ka ron. Inumog Santon Coffee Mix kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi kay may imong tulog. Nato pa kondisyon imong lawas.
3: Nagkapin ka, itambalan pa ka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Par! Alima, pagkuratira mo ng imo asawa nga wala na kay makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.
8: Exciting!

0: sa XFM.
1: Ay, madi, naiuban niha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Anxiety.
2: Mga katupa, excited.

0: sur XFM.
1: Par, par, nakisulti ni mo par. Pakuratira ko ni mo asawa par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
2: Exciting!

0: sur RXFM.
1: Sauna, wakikio yap. Sukat ka namin na kung XFM. Kwartahan ako.
2: Wow.
1: Nakapagkikio yap. Listen po, nagmamayot ko. Ay, suman mo niya, masuman mo niya. 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman o. Grabe kayo, napilato-lato libre o. 150 lang, 150.
3: Mga katupa, exciting!
4: Santo Blas Gold.
5: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santa Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
7: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mao na ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natubangan.
8: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pay gulat ninyo? Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
6: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Missy. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
11: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat.

0: Sandong Gold Coffee Mix.
1: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning kapigyod, gahatag o kalagsiks ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko. Dili ko matiyon o kapoy o mihamis po akong pamanit ani. Layo ra kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Sandong Gold.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: System Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang System Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa System Pain.
2: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
3: Stanton Plus Coffee Mix.
4: Ibili na anas ga New Corellia, Del Pilar New Corellia. 69.
5: Hilig pa ka magkape.
4: Stanton Plus Coffee Mix pa ka. Katilaw naman ko. Mayong tulog. Normal ay mong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbaw?
4: Arangkot. Karong mga panahuna. Lamig yun sa kanang lamig sa glasa yun. Ako yun ang ituyo. Agad ito sa istasyon tong una. Tungkol pa ito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaigsuna na ko, naminaw karon. Inumog Stanton Coffee Mix. Kay lamig siya, lamig imong tulog. Pagpun sa mga bukul-bukul sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Ito pa kundi sinimong lawan.
6: Nagapin ka, gitambalan pa ka. Oh, Stanton Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: madali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pakurati lang ko di mong tropa nga. Parehas mo gusto nga lalaki.
3: Mga katrupa, exciting!

0: sa XFM.
1: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Nakay anak sa gawas?

0: Exciting!
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o nahimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Himsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sansol Plus Herbal Oil. Garantisado
2: maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
3: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
3: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
4: At ako, iskun pa.
5: Ang imong bawon ng kwarta, yatagan ka ni mamay mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
4: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
5: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Kunya, igdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
4: B! Ah, manako hinom.
5: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan. Kung ang akong sugar count, ibaba na sa unya, matapabata o sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
6: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Sister Pain.
10: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
9: Call your doctor.
11: Sa mga

0: pagbalik sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hala, oy, di man dali siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
3: Exciting.

0: Rhino Car sur XFM.
1: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
2: XFM.

0: sa XFM.
1: Sauna, katong wala pa kun amino og XFM. Tawgon ko nilang bayot.
0: Maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko ang XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba? Kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Bang?
2: XFM!

0: sur XFM.
1: Oi par, bakuratera mo rin mong kapital niya nga. Karon mudaga na po, sukan ganyan to, sayang saat. Oi, wagay na to man.
2: Exciting!
3: Santo Plus Gold!
4: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tuluka tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santo Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
6: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santol Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santol magabi, buntag na po, walay, halang mo kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungugan ni Dr. Sayestoy, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
5: Santol Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, angita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan na ang natubangan.
7: Permigyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na ko Sir Ice gid to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kusay, magsigong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadao man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best dude ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble.
11: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
12: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
12: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
13: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas, ang lakas.
13: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Seven Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko, yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Pili na!
15: Santon Plus Herbal Soap.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako si Roldan, naka-baker. Kapasalamat kay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, wala epekto. Kahirajin kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagkili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sirisita, basay. Mag-18 ako rong July 7.
6: Katong wala pa ka nagagamit ni mga produkto sa Yes 12. Kumusta ako sa may ginabati na mo sa una?
5: Ang kuto-kuto lagi, sir. Half dose per me.
6: So, sa una, hingapit yung ka. Wala ka naman na ilan na sa tablas kape.
5: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
6: Kape na di ka mo inom ang kape sa sagadlaw.
5: Na, katulo, na ikaduha.
6: Sukat pag inom ni Manning sa tablas kape mix. Sa may ginabati na
5: mo. Naulian, naulian ba ya, sir?
6: Katong half dose mo.
5: Oo, naulian.
6: So, kinipalit gani mo.
5: Gipalit na
6: ko. O, upat ka box. Tulo ka box nga Santon Plus Coffee Mix o usa ka box nga premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
5: Ni arang-arang lagi ang kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog karon. Pasuway mo palitan yung Santon Plus o Santon Coffee Mix. Kayon po, no? Kaya po nakayon lang ko.
4: Kape na ka. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hala, oy, di man dali siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.

0: sa XFM.
1: Oy, nao sa mangka nga sige mga tungo, galuya mangka. Abtig, oy! Exciting!

0: XFM.
1: Hoy, Maji, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagpulang dayon. Excited?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kung tulog. Magdamgo na good ko. Kaya ito dili man. Basta mag-inom ko ang Santon Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal
8: Island.
7: Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District.
8: Ako na-assign sa field.
7: Ang akong trabaho, hago kayo.
8: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
7: copy daw nga
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Ya camera kong trabaho,
8: kapoy kay pag-uli.
7: Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit.
8: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
7: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
8: nawala. Sa
7: usa, epektibo dining
8: copy day,
7: dining Premium D3 Coffee Mix.
8: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District
7: nga sa field na sign
8: nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli,
7: distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
11: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea, makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Aw, oh, mo ba nak? Ala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man pud kini sa mood.
10: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase o stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulat. Akong pamanip, itong o dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ni Santone Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang

0: Bulacan nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de ay ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay Dominhood ako tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Uy, Apo, monkeypox mana?
5: Unsa mana?
4: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
5: Hala, imot ko inom.
4: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
5: Opo, Lolo. Kumana ko inom. Ikaw po si Lolo.
4: Atong putitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
5: Santol, bayan.
4: Magsanton, vitamin C.
6: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
7: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, hagbayrang nilayas.

0: sur XFM.
1: Hoy, Mrs. Pakuratir ko ng imuhang bala, Mrs. Nga, kanang imong kamaguhuran nga anak. Dili na iya, ha?
2: XFM.

0: sa XFM.
1: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga na kay anak sa gawas.
2: XFM.

0: That song was brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa. Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan, malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama naman ipong lingkod, Sir Michelle Hinas, dito sa ating programa, syempre, atin sa atin ito ng Yes Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto po natin. At ito po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Siyempre sa programa po natin, mga kasama natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw ho sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas, ha, na nakatutok sa daily program natin na tatalakay sa health and wellness, lalo na yung naturopathy, ano, katuwang natin ang mga produkto ng Yes to Health. Natutuo namang marami po talaga ang natutulungan sa ating po mga kababayan. Sana po yung nasa maayos po kayong kalagayan ngayon, ha, habang kayo po ay nakikinig, at siyempre mag-take note po kayo para meron po tayong matutunan sa araw pong ito.
1: Na sa mga kababayan natin, pwede kayong makihilo-bilo dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng papadala niyo pong mga mensahe, mga questions, inquiries po niyo about your health. Text na po yan sa ating numero, atin pong text line 0969-609-6545. Bisitahin niyo rin po ang atin pong Facebook page. Pwede niyo pong i-follow and like niyo, mga kaibigan. Ang atin pong mga Facebook page, i-search niyo lang po, Yes to Health Inc. At yung isa po nating Facebook page, Yes to Health Natural Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para updated po kayo lagi, mga kaibigan, sa atin pong mga announcements, mga pa-promos po natin sa atin pong mga produkto, mga kaibigan. At makikita nyo po dyan, ano, sa atin pong Facebook page, may mga kababayan po natin na nagpapasalamat, nagpapatotoo sa bisa na nakamtan sa pag-inom ng atin pong mga produkto at gano'n rin sa pagbisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kaya inaanyahan din po namin kayo na puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa lugar po ninyo, mga kaibigan, para makapag-check up po kayo ng libre, ma-assess holistically ang inyo pong mga karamdaman at mabigyan ng lunas yung matagal nyo na pong iniinda na mga sakit, mga kaibigan. Yes to Health Clinic, puntahan nyo po, mga kaibigan, open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan.

0: Makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals, free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin, nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Zone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang bago!
2: Pag may sakit ka, kain mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Secret of Health, Health Info.
3: Okay, balik po tayo mga kaibigan. Health Info naman tayo. Ikaw ba ay nakakaranas ng hirap sa paghinga na may kasabay na ubo at lagnat? O pwedeng ikaw lagi na lang nanghihina? Marahil ay sintomas na po yan ng pneumonia. Ang pneumonia po ay isang malubhang sakit sa ating baga na maaaring makaapekto sa kanino man. Ito po ay pwedeng banayad o simple. Pwede rito maging malubha na pwede maging sanhi ng kamatayan, lalo na po sa mga pasyenteng matatanda, sanggol o yung mga taong immunocompromised. Ibig sabihin, mahina ang kanyang immune system. Ang sakit po na ito ay isang uri ng infeksyon na nagdudulot ng pamamaga sa loob po na ating pong air sacs at mga alveoli sa baga dahil sa ito po ay napupuno ng nana o tubig. At yung mga alveoli na yon o ang air sacs natin sa halip na malagyan ng oxygen o hangin ay napupuno ng tubig kaya nagiging dahilan ng hirap sa paghinga. Ano ang mga sanhi ng pulmonya o pneumonia? Unang-una sa lahat, yung tinatawag na pulmonya dahilan sa ating pong community acquired. Ibig sabihin, nandun ka sa isang lugar na karaniwan may mga taong nagkakaroon ng pulmonary problem at ito ay nakahawa po sa iyo. O gaya nung panahon ng pandemic na laganap talaga ang mayroong mga infeksyon sa kanilang baga. Pwede rin kung ikaw ay nakakonfine sa isang ospital, doon mo ito nakuha. Ito po yung tinatawag na hospital induced o pneumonia na nasagap mo sa ospital. Kasi alam naman natin na sa ospital ay may mga nakakonfine din na mayroong mga pwedeng nakakahawang sakit na ito ay pwedeng resistant sa antibiotic. Kaya pag ito'y nalanghap mo, pwede itong pagmulan ng isang uri ng infeksyon. Pwede rin na pumupunta ka sa isang pasilidad pangkalusugan, katulad ng mga dialysis center o mga clinics na nagpapacheck up ka. At ito po, kagaya ng mga ospital, pwede rin nakalanghap ka o nakasagap ka ng anumang uri ng mikrobyo, gaya ng bakterya at virus na nagiging dahilan ng pagkakaroon ng pneumonia. Pwede rin naman na nakalanghap ka no, ng mga mikrobyo na pwedeng nakadamage sa inyong baga at kalaunan ay pinagmumulan ng ganitong uri ng kalagayan. Pwede rin kapag nagkakaroon ka ng matagal na ubo at meron kang matagal na pagkakasakit na nakaratay ka lang, hindi ka makapag-exercise, bedridden ka, pwedeng ikaw ay magkaroon ng secondary infection gaya po ng pneumonia. Okay, so ano mga symptoms? So pwede nating makita. Meron dalawang klase ng pneumonia, isang bacterial at isang viral pneumonia. Pero halos nagkakapareho din ang kanilang symptoms. Okay, so pwedeng kapag umuubo ka ay may nilalabas kang medyo berde o dilaw o minsan may halong dugo pa na plema no? At yung lagnat mo sobrang taas na pwedeng para ka nagdidelirio na sa sobrang init ng iyong temperatura, lalo na po ito doon sa mga medyo maiedad na no? Na hindi na nila kaya ang sobrang taas na temperatura ng lagnat. Yung iba naman ay nakakaramdam na parang init na init at sobrang pagpapawis. Yung iba ay walang ganang kumain. O pagkawala din ng lakas o madali silang hapuin o mapagod kahit naman walang masyadong ginagawang mabigat. Pwede rin ang iyong paghinga ay mabilis pero shallow breathing na tinatawag o mababaw na paghinga. Yung iba nagkakaroon ng palpitation, mabilis yung tibok ng puso. Yung iba parang laging hinuhugot ang hininga sa malalim na parang kapos na kapos. Yung iba naman nakakaranas sila ng panghihina na may halong panginginig at yung iba ay merong matinding ubo. Pero tandaan natin na ang pneumonia, minsan kahit wala kang

0: ubo ay pwede ka magkaroon ng ganito. Okay, viral pneumonia naman ay kadalasan gaya din nung sa bacterial pneumonia. Dito naman ay mayroong mga additional symptom gaya ng sobrang pananakit ng ulo at mas malalang paghingal o pagkahapo. Yung iba ay nakakaranas ng pananakit ng kalamnan na parang tinatrangkaso at sobrang paglala ng inyong mga ubo. Yan po ha, ang pneumonia, isang nakamamatay na kondisyon na kinakailangan po ay dalhin sa ospital. Hindi po pwede ang self-medication dahil kadalasan ang mga may pneumonia ay kailangan ng intensive na pag-aalaga ng isang dalubhasang doktor. Yan po ang ating pinag-usapan, ang tungkol sa pneumonia.
1: The secret of health.
2: Ayan na mga kaibigan, ano? At kahit sino doc pwede makaranas po ng pneumonia, walang pinipili ano na tao mga kaibigan. Pero sa mga kababayan po natin na umiedad ng 65 years old pataas, sila po ang mas prone sa pagkakaroon ng itong uri ng sakit. Ganun din sa mga bata na umiedad ng 2 taon pababa.
0: Kaya nga nung panahon ng pandemic, 'di ba, kapag tinamaan ka ng COVID, any kind of variant, kadalasan ay kinamamatay ng mga elderly patient, yung mga matatanda, dahilan sa secondary infection ng pneumonia.
2: Kaya maalala ko nun, Dok, hindi pinapalabas yung mga senior citizen.
0: Kasi nga, highly vulnerable sila.
2: Oh. Ayun. Kaya sa mga kabayan po natin, ha, na maaaring makaranas, ano, or mataas ang tsansa na makaranas ng pneumonia, ay nagbabase din po sa edad natin. Hindi lang po yun, mga kaibigan. Kahit na nasa hustong gulang kayo, yung 10 years old pataas or 40 years old pababa, pwede ka pa rin makaranas ng pneumonia kung ang iyong immune system is compromised. Yung masyadong mahina ang atin pong immune system, mga kaibigan. Yung mga gawa natin, nakapagpahina ng immune system natin, or wala man lang tayong iniinom, Dok, na kahit anong mga suplemento, kahit vitamin C man lang, wala kang iniinom, maaaring
0: saka yung mga simpleng ubo, partner, yung mga hindi nyo pinapansin ng mga ubo, nakadalasan lumalala ito.
2: Ako,
0: pwede kayong magkaroon talaga ng another infection, itong pneumonia. Kaya nga yung mga pasyente nyo na paralyzed, na stroke, mga bedridden, kailangan bantayan nyo sila kasi yung mga yan ay masyadong prone sa development ng pneumonia. Kasi sila yung mga taong nakahiga lang, walang exercise, yung baga nila hindi masyadong nag-workout na gaya ng mga active na nakakapag-exercise. Kaya kadalasan tinatamaan talaga sila ng ganitong uri ng kondisyon. Kaya kailangan talaga mas palakasin nyo yung kanilang depensa para magastos ito, partner, pag nagka-pneumonia ka. Hindi ka pwedeng hindi i-confine And you will undergo yung tinatawag na intensive medication like antibiotic treatment kasi yun lang talaga yung tanging gamot na pwedeng gamitin mo kung ikaw ay tinamaan na talaga ng pneumonia.
2: Ayun. Oh, kabilang pa po, mga kaibigan, sa mga tao na mataas ang tsansa na magkaroon ng pneumonia, itong mga tao, Dok, na chain smokers, kung tawagin.
0: Iyon. Kasi ano sila, may tinatawag na kondisyon na very prone. Kasi yung lungs nila mas mahina. Yung mga lining ng baga nila, punong-puno na ng mga nikotina, ng mga chemicals, na minsan nakakasira na sa normal na depensa ng ating immune system. Kaya mas madali talaga silang tamaan ng ganitong uri ng pneumonia.
2: Ang tanong, Dok, okay lang daw ba mag ano na lang e-cigarette kaysa yung sa gumamit ng sigarilyo?
0: Kung ako tatanungin nyo, pareho lang yan.
2: Parehas lang.
0: Oo, ang pagkakaiba lang yan, syempre, yung e-cigarette, hindi sinusunog. Walang apoy. Pas mabango yung usok.
2: Oo.
0: Pero lately sa mga pag-aaral, may mga lumalabas na rin na mga pag-aaral na medyo hindi natin masasabing completely safe. Okay, may mga ano pa rin, other health concern na sinasabi sila. Pero mas maganda iwasan na lang talaga natin. Una, hindi ka pa magagastusan, 'di ba? At saka lalo na kung hindi niyo naman kailangan, iba naman kasi ginagamit 'yan para lang i-substitute yung smoking habit nila before. Pero dun sa mga taong determined talaga na una mawala na yung hazard sa health nila tapos walang additional expenses kasi mahal din yun kailangan talaga pag-aralan pong ihinto.
2: Ayun, okay. Much better, mga kabin. Makakatipid-tipid pa kayo. Maiiwasan pa yung mga ibang karamdaman na maaaring maidulot nito, ano? So, ayan sa mga kabayan natin na prone, ha, sa pagkakaroon ng itong karamdaman, mas mainam po, mga kaibigan, na maiwasan nyo na po kaagad, ano? Or ma-prevent nyo na kaagad yung pagtama nito sa inyo. Kasi ito naman, Dok, is preventable din naman ito, mga kaibigan. No? Bagaman contagious siya, pero merong mga hakbang na pwede kang gagawin para kahit papaano eh ma-prevent mo itong pagkakaroon ng ganitong uri ng sakit, Doc. Ano? So sa mga kabayan natin, ha, gawin natin kung ano po yung mga kaya nating gawin. Abot ng ating po mga kamay na gawin, eh mas maganda po ano kaysa sa hayaan lang natin, baliwalain po natin, mga kaibigan, at lalo tigit, eh wala man lang tayong iinumin ano ng mga pampalakas ng resistensya ng ating pong pangangatawan, eh mahirap na ano na sabi nga magsisi sa bandang huli, ha? Kaya mas maganda as soon as possible palakasin ang ating pong pangangatawan, palakasin ang ating pong immune system, lalo na ngayong panahon na taglamig. Eh, mas prone ang kumbaga mas mabilis makapagparami yung ganito pong mga virus and bacteria, mga kaibigan. So dapat mas doble ingat yung hakbang na atin pong mga gagawin, mga kaibigan, ha. Sa mga kababayan natin na gusto pong mapalakas ang ating pong pangangatawan, huwag kalimutan uminom ng Ultimate Trio ng Yes to Health, mga kaibigan. Ating pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C at ang ating pong Premium D3. Yan pong lahat, mga kaibigan, ay mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santong Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santong Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santong Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang bago.
3: Ako si Carla, hirap akong humika. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus, marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligid.
1: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Balik po tayo, mga kaibigan, sa ating programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na gusto po makabisita, pumunta sa ating po mga Yes to Health Clinic, eh maganda po, mga kaibigan, bisitahan niyo po ang Yes to Health Clinic natin. Ano, yung mga Yes to Health Clinic po natin, open po yan araw-araw except Saturday. Close po tayo every Saturday, mga kaibigan, mula Linggo hanggang Biyernes. Bukas po tayo alas 9 ng umaga hanggang alas 5. Minsan, Doc, hanggang alas 6. Pagka meron talaga pasyente na ano na dapat i-check up, lalo na yung mga galing sa medyo malayo lang yung lugar, ano. So ang ating pong Yes to Health Clinic, mga kaibigan, ay nag-o-offer po yan ng free check up, free consultation, at bibigyan po kayo ng mga complete dietary guidelines. Ito mahalaga, Doc, ano, pag pupunta sila sa clinic natin. Mm-hmm. Yung iba nag-aalangan kasi yung iba nag-iisip, Doc, wala akong pampa-check up, wala akong pera. Dapat hindi po alalahanin yun, mga kaibigan, kasi yung pagpunta niyo lang sa clinic natin, pag check lang ng inyong pamakaramdaman, eh wala naman kayong babayaran, mga kaibigan. Ang mahalaga doon, malaman po ninyo kung ano po yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa inyong pong pangangatawan. At higit, eh maisabi po sa inyo ng ating pong mga alternative consultant kung ano yung mga hakbang na dapat niyo pong gagawin. Kasi yung pag-iwas lang mismo, Doc, ano, doon sa mga pagkain or mga gawain na yun primarily yung nakakapagdulot ng iyong pong karamdaman, eh napakalaking bagay na po yun, mga kaibigan, para sa pag-control ng inyong pong mga sakit.
0: Oo, kasi yung karamihan naman sa pumupunta sa atin, may mga diagnosis na sila. Ang ina-assess natin doon, ano yung pinaka-importante unahin, especially pag ang concern yung nutritional. Kasi karamihan po sa mga tao talaga, marami silang kulang na sustansya na nagkakaroon ng consequences sa kanilang health. Ang kagandaan ngayon, meron tayong ginagamit na mga machines. Ano? We have 2 kinds of machine na pwede, alin man doon, pwede nyong gamitin, ARDK at saka yung ating Infinitus or Quantum, na pwedeng gamitin ng kahit na sinong tao, healthy man o hindi healthy, just to check ano yung mga nutritional imbalances sa ating katawan. At ang kagandaan nito, daily ang consultation. Okay? So ako at si Dr. June Alguizar ay kami po ay daily ang aming consultation. Kaya pwede po kayong pumasyal araw-araw except Friday. So mula Sunday hanggang Thursday, everyday po ay may consultation po tayo.
2: Okay, eh na. So puntahan niyo po mga kaibigan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar para ma-assess holistically ang inyong pong mga karamdaman, mga kababayan. Okay, bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa mga kababayan po natin na natulungan at napasaya sa pagbisita sa ating pong Yes to Health Clinic, ganda rin sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
5: Pangalan ko si Expedito Dagalindi sa APR Nawasa, Purok 5, Commonwealth Quezon City. Sa una, hindi ko pa masyadong alam yung saan tunggol dyan, saka coffee mix. Pero yung dinig ko sa radio, last meeting, sinubukan ko mag-try ng saan tunggol, kung maganda ba. Sinunod-sunod ko yun sa isang araw, tatlong bisis, isang apat, medyo nabawasan din ng hirap ko sa paghinga, medyo maluwag. Tapos sa umaga, mininom akong Santol coffee mix. Pinagpapares ko yan. Medyo lumalakas ang katawan ko kung nakakainom ako. Ang nararamdaman ko, masakit ang katawan ko. Tapos hindi yung maintindihan, parang hirap ako minya. Ito kong malamang sa isip ko, parang pag-inom ko, parang may sumasabit o ano. Kaya nung try ako yan, isang tunggol, medyo nakahinga ako ng medyo maayos ng konti. Ay, nag-upisa ako ng try yan ako, nakarantang pa. Kaya sa coffee mix, nakakadagdag sa lakas ng katawan. Kasi pinaparis ko yung isang tunggol sa coffee mix. Kung sino nauna sa kanila sa umaga. Bago mag-isa ako sa umaga, yan ang ininom ko. Bago pumunta sa trabaho. Hindi ko alam, bukol sa laman eh. Minsan pag pinipisil ko, masalit. Ngayon, lumitsin ng konti. Dati, medyo makakabas yan na bukol. Sabi ko, mga ito, baka mahirap magkasis ito. Kasi nalilinig ko sa radio, sa gestor. Nagtry ako, sinubukan ko nga lumilakad ng isang tunggol. Ngayon, maliit na. Lumit na siya, parang yung lambot. Maganda na ipon ng benepisyo niya sa Santong Gold kasi nakatulong sa ginawa sa akin sa Santong Copenix. Huwag kayong mag-atabili. Mag-try kayo ng Santong Gold para masubukan niyo. Nakakatulong talaga sa tao yung karamdaman niya. Expedito Dagalindi, Aper Nawasa, Turok 5,
1: The Secret of Health.
2: Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Sir Expedito, isa sa mga kababayan po natin na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. Mayroong bukol, Doc, sa Tagiliran, ano?
0: Oo, tagang kung mapanood mo yung video niya, kasi kinuna natin ang video, ano? Yung bukol niya ay talagang lumiit. O, at kaya nga tuwang-tuwa siya. Alam mo, hindi naman kalakihan ang sahod ni tatay. Ano? Pero sinisikap niya kasi sabi nga niya, Dok, alam ko naman pag ako na-confine at nagkasakit, baka wala akong pagkunan.
2: Yan nga.
0: So, okay na to na pakunti-kunti, may benepisyo na mga atin. Kaya, tatay, kung nakikinig ka, salamat sa pagbibigay niyo ng inspirasyon sa ating mga kababayan.
2: Kaya ako rin po dyan, mga kaibigan, kung kayo po ay nakakaranas ng kaparehas na problema kay Sir Expedito Gagalinde, ay uminom na kagad, mga kaibigan. No? Huwag nang mag-atubili, sabi nga niya. No? Huwag nang mag-atubili na uminom ng Santo Plus Gold at ng iba pa natin produkto, mga kaibigan, na makakatulong para sa pagpapalit, pagtunong ng mga bukol sa inyo pong pangangatawan. Yung Santo Plus Gold natin, mga kaibigan, na meron po yun siya mga medicinal properties na nakakatulong talaga, no? Para paliitin yung mga bukol, yung iba't ibang klase ng bukol sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, no? So, sa mga kabayan po atin dyan, na ito yung kanila pong iniinday na karamdaman sa ngayon. Nako, pagpapa-operahan po natin, mga kaibigan, lalo ni Ibodok, na wala namang sapat na budget, okay lang yung medyo maluwag-luwag yung bulsa na kakayanin yung operation, ano? How about yung iba na hindi kaya, ano yung gastusan sa ganun pong problema, mga kaibigan, no? So ito pong ating mga produkto kahit pa paano nakakatulong sa kanila pong mga problema, at isa na nga po yan si tatay, ano, napatotoo na nawala yung bukol niya sa Tagiliran, Dok, ano? Kung makikita nyo, mapapanood nyo yung video, masasaksihan nyo, mga kaibigan, ha? Kaya sa mga kabayan natin dyan na mayroong ganitong uri ng karamdaman, nako, uminom na kagad, mga kaibigan, ang ating pong Ultimate Trio, ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin vitamin C at ang atin pong premium D3. Yan po may bibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Ganoon rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic nationwide.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
6: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
7: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
8: The secret of health.
2: Ayan po mga kaibigan, ito po mga Yes to Health Clinic. Puntahan po yan mga kaibigan, bisitahan para mabigyan ng kalunasan na inyo pong mga karamdaman na matagal nyo nang iniinda at matagal nyo na pong tinitiis-tiis mga kaibigan. At dyan, mayubili nyo rin ang ating pong mga produkto, especially ang ating pong premium D3 mga kaibigan, na ito po ay very beneficial para sa mga kababayan natin na mayroon pong pneumonia. Okay, kung yan man ay dulot ng bacteria o virus mga kaibigan, ang premium D3 ay napakaganda bilang antiviral at meron din siyang antibacterial effects sa ating pong pangangatuman. Dahil ito po ay nagtataglay ng monolaurin. Isang klase po yan siya mga kaibigan ng chemical derived from lauric acid and glycerin. Ano? Na pwede po natin makuha yung karamihan yan sa ating pong premium D3 mga kaibigan. Ano? At ayon nga sa pag-aaral. Ano? At ito ay based din sa experience doc. Ano? Noong mga nakaraan na mga experiences natin. Ano? Especially nung pananalasa ng COVID mga kaibigan. Karamihan ng mga kababayan natin na laging nag-iinom o nag-take mga kaibigan ng mga produkto na meron pong VCO. Sila yung hindi masyadong tinatamaan ng mga simptomas ng COVID mga kaibigan. At kung meron mang COVID na tumama sa kanila, hindi ganun kalala yung symptoms na ano, yung halos hindi makahinga, yung iba dok eh talagang nakaratay na lang. Ano? Pero yung mga tao, mga kababayan na nakakainom ng mga produkto may VCO, hindi sila ganun ka ano, kalala yung tama po nila mga kaibigan. Ano? Yun po ay dahil sa ang VCO mga kaibigan ay yun nga, meron po siyang mapagkukunan na monolaurin mga kaibigan. Na yan din po ano, ay pwede natin makuha sa atin pong premium D3 mga kaibigan. Lalo na, sabayan nyo pa ng Santong Plus Gold na meron po yan siyang garlic. Ito natin, garlic, isa sa napakabisa yan doon na antiviral and antibacterial din, ano? Pwede nga gamitin na ano eh, sanitizer, yung nabanggit nyo nakaraan doon, ano?
0: Noong unang panahon, talagang before the discovery ng mga modern antibiotic, yan talagang ginagamit. Tawag nga dyan, Russian penicillin. Kasi nga, noong panahon na magkaroon ng epidemic sa kanila, yan ang ginamit nila as one of the best natural source ng antiviral at antibacterial. So ito, eh, maganda talaga dahil meron siya mga sangkap na kilala na nakatutulong lalo na prevention ng mga common infection.
2: Ayan ha. Kaya sa mga kababayan po natin, kung gusto po natin makaiwas sa mga viral and bacterial infection sa atin pong pangangatawan, kabilang na dyan yung pneumonia, ay ugaliin po natin araw-araw uminom ng atin pong Ultimate Trio. Yan po yung complete package sa pagpapalakas ng atin pong pangangatawan mga kaibigan. Nako, Dok, walang po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka, Dok, na minsan sa atin po mga kababayan.
0: Ayan. Kung tayo po ay may karamdaman, huwag nating tiisin. Yan. Dahil marami namang solusyon galing po sa natural sangkap, lalo na kung alam po natin kung paano gagamitin itong mga halamang gamot, pagkain at nutrisyon. So kami po ay abangan muli dahil dito kami magbibigay ng mga tips kung paano tayo magiging healthy in a preventive way sa tulong po ng mga natural na mga pagkain at nutrisyon at ng mga produkto ng Yes to Health. Ako po si Dok Algie Bakla. Hanggang sa muli. God bless everybody.
2: Maraming salamat, Dok. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan puwetan, lalo na yung mga avid listeners ng atin pong mga himpilan, XFM Nationwide. Magandang pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga produkto. Hanggang sa muli, magkarinigan po tayo dito sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan. Ito po yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Samantalang magpapaalam mga aking pundalangin, ang Panginoon nawa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
9: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
10: X FM.

0: sa XFM.
1: Oi pare, kung dugay ka ni kasugton sa imong panguyaban, ayaw pag suko-suko, hulat langgod, o sagog ka. Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!

0: sur XFM.
1: Bar, alima, pagkuratira mo na kay mga asawa nga wala na kay makuha sa imong ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyo, taga na kong Surandabaw di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, doon putol, may video nga di ko matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kreatin lami na tulog na kayo ko kung sa kong ihi. O kira kayo, gara, wala ko kreatin. In 94 alam kung nakapaminaw sa kong ihi ng multi-car, sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na ulog ko sa Yesko. Realitibo kayo, matapang na sa inyong panglawas.
3: Gold. Adunay malungday leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, iniguman ako o ginom sa itong kape, kapakara akong ulcer. Pinagingo na ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa langkabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya epikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kay adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-anam.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ni palit na yun ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kong pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita ka ni 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamba.

0: Hampton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sister Pain Regued. Bas-bas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Pili sa mga butika.
4: Senton Plus Coffee Mix.
5: Sali.
6: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yesterwell.
5: Senton Plus.
7: Kali Senton Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan din yun kaay. Ako kinumingawon yun ko. Mayinam ko sa buntag. Mabuminom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon ko gibati.
6: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
7: Ay, normal kayo. Every morning yun.
6: Sa una ito ka pa ka nainom sa Santo Plus Coffee Mix?
7: Ano mag-disorg ko bawas? Nagduha ka adlaw. Tagtulog.
6: Sinda kong tabang sa Santo Plus
7: Coffee Mix? Okay kayo.
6: Imong pa na? Kumusta pag-inom sa
7: Santo? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Santo Coffee Mix. Sinindot ka.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, parle, pagod. Pakurati na ba ni mong kumpare nga. Nakay gusto niya. Charot.

0: Gino Ka sa XFM.
1: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katupa, exciting!

0: sa XFM.
1: Uy, mati, kanang uman ba? Wala pa ganit kagikan? Nangayon nagpasalubong.
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisa at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo, nagainom kong kape, dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan, uginom, mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sauna? Oh, siyempre, naadwi panahon na magluya ta. Say, labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga binuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lay na sab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil.
12: Talagang maaasahan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
13: Santone Vitamin C.
14: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
15: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Santone Gold Coffee Mix.
16: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glutathione og collagen. Daghang salamat Santone Gold Coffee Mix.
17: Santone Gold Coffee Mix. Ang kape nga mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapa.
0: Milton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sis the Pain.
18: Ako si Benji, na construction worker. Kanunay ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mapalit sa mga butika.
19: Santon Plus Coffee Mix.
20: May manamong pagkuan sa kanang Santon Plus.
21: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Unsay nakatabang?
20: Kuha, nagatong akong sakuto-kuto bitaw. Nawala, murag nawala ang hapdos. Tapos ang sakumbana, pagpaihi bitaw. Saya prostate, kanamay sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor, nga tayang tambal, niinom gipag siya, anak. Mugin na ba yung coffee pot kay? Ang synthetic ba yan, mas makaano ba yan sa kanang lawat na hilig ba ganit sa coffee? Nangapi na ka, nakatambal pa ka sa ibang balatian.
19: Nangapi na ka, gitambal ang pagka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
22: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Par, pagkuratira ko lang ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsigi na kag sop-sop og chupon.

0: sur XFM.
1: Oi, par. Bakuratera gori mong kapital niya nga. Karon mudaga na put. Sukan kaniyan to. Sayang saat. Oi, wagay na to man.
2: Exciting!
3: Santon Plus Gold!
4: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
6: Lamig akong kwan sa nang kopi, Santon Coffee Mix kay sa unang mga kopi. Abdo sa kundiyan, pero nakuha ko na. Ayaw kay ba? Kana ganing buntag, Santon magabi mo. Buntag na po, walay halang mo kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa yesto. Na panyon, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba, sa puro banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na akong Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang ug muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an ug naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Madarat. So, naluyaan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Big you day, lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kada uman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kada matan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble.
11: Pre, natunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
12: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
13: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan, o gahatag o kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
13: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Pili na!
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Santon.

0: Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santone Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santone Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako si Roldan sa Kabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain kay kada magtukarang sakit sa kong gout, ka-take ko dayon og Sister Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Hirajin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Santone Plus Coffee Mix.
4: Kirisita, basay. Mag-eating na karong July 7.
5: Katong wala pa ka nagagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ako sa may ginabati na mo sa una?
4: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
5: So, sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan lang sa Santone Plus Coffee
4: Mix. Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
5: Kape lang, di gamay na mag-kape sa sagadlaw.
4: Na, katulo, na ikaduha.
5: Sukat so, mag-inom ni Manning sa Santone Plus Coffee Mix. Sa may ginabati na
4: mo. Naulian, naulian ba ya, sir?
5: Katong half dose mo.
4: Oo, naulian.
5: So, kinipalit gani mo.
4: Gipalit na
5: ko. Okay, oh, upat ka box. Tulo ka box nga Santone Plus Coffee Mix og usa ka box nga premium D3 mga lodi ha ang gipalit ni nanay.
4: Ni arang-arang lagi ang kutu-kutu sir. Arang-arang ba yung lawas adto sir. Kay sa kadlaw katulogan ko magkape. Ay nindot kay sa tanan oy. Bahala gyud ko kakaubuntag kanon. Taman sa naka dungog karon. Pasuway mo palitan ning Santone Plus og Santone Coffee Mix. Makayon pon mo kaya ko nakayon man ko.
6: Santone Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: palit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, katong wala pa kung naminaw o XFM, tawagkan ko nilang bayot.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon nga naminaw ko XFM, suway ninyo. Suway kong tawag o bayot. Di ba, kita niyong katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Hello? Ruel? Bang?

0: sa XFM.
1: Hoy, buddy, kung mag-joke gani ka, ayaw pag-unaon ang katawa. Istorya usa, oy! Nausagog ka! Exciting!

0: sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya? Gamay lang gani kayong away? Nagbulag dayon! Excited!
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tingin ka tuwid niya, dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kaniya to, dili man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil Osaka Trabantri sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
10: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
9: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit o gaghanana ha, kay maisip man din na to nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever puno siya nga kape. Sa una nga wala pa ko kasulay. Akong pamanip itong og dry kaayo. Pero sukad tong gi-recommend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin na

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Day ni taga Cebu sa Kasayan State. Nakasulay ko 1 week dilisod o tindog kay gamin o dahong tiil. Taog likod sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Iglis sa mga butika.
4: Uy, apo, monkeypox mana.
5: Unsa mana?
4: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
5: Hala, imot ko inom.
4: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Kao mag-vitamin C ka.
5: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
4: Atong protektahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
5: Santol, balang.
4: Magsanton, vitamin C.
6: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbayrang nilayas.

0: in your car. So XFM.
1: Mar, aliba, pakuratira ko lang ibong mga barkada nga. Nakauyab na ka bisag dili ka guwapo.

0: 卡是 XFM。
1: 喂，那我是忙干个事情，要动我，干了要忙干。阿弟，喂，你谁的？

0: Usa ka adlaw sa sayong kabuntagon. Dinhi. Hoy apa. Hoy apa. Apa.
1: Kap.
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Utsingan naman ha? Alas 7 na bangon na, kimalate na ka. Hoy, ay bangon na.
1: Exciting!
2: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: John Villanoy ba? Iga, Rock Bonana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, og Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako ipian, na nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matadungog mo kay si Rindon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, Iko Ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako isisma. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yestoil na panyon dako kay katabang sa kuha.
2: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
4: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsinig, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigirman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus, palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
7: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Tion jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag Turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
2: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan is galon na, senior citizen. Burn skin go forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
2: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, katong wala pa ko naminaw og XFM, tawgon ko nilang bayot.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Pang?
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: 55 minutos mga tropa ang bilabay sa alas 5. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome mga katropa sa ito ang pamukaw sa kabuntagon. Karoon pa magiging ibalik, taw-tawad ang kuryente. Walang karoon pa punta nag-tikaw-tikaw mga katropa. Alas sa mga kaigsuunan, mga sukindig paminaw sa XFA, magusan, maayong morning! Oh, niya na punta, manuman na punta mga katropa kay kaganihan man datong alas 5. Mag-start ha, niya wa may kurente kayo di ay. Bago rin kita nakasugod in town, kay na may nadilatar mga kuryente. Ala sa mga nakapaminaw diha sila mga radyo, maayong buntag sa tanan. Sa makausap pa, welcome sa tong pamungaw sa Bukabuntagon. Dere sa XFM Agusan, gilangkuban sa duha ka mga frequency mga katropa, ang 91.3 San Francisco o ang XFM 95.7 Bayugan City. Siyempre, ako ang makauban niyo mga katropa basta Domingo. Si katropa niya Alvazani. Ako yawa ba? Programa man ito mga katropa. Ito kinikali niyo sa main kabuton sa usa sa mga produkto sa Yes 12 Incorporated. Ang kapi sa kabuntagon niya nindot kayong higupon. Siyempre, ang Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix mga katropa, gipakusog kini sa mangosteen, kabunggay o soya bean. Nga posibleng na yung mga gipamati niyo diyan mga katropa, nga pwede niyang malibyuhan, yan ang alibyuhan. Yan ang kanindot ang kuan mga katropa, ang kining kaping Santhon Plus Coffee Mix. Siyempre, gama na si Yes to Health Incorporated. Papalit na sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Generica Pharmacy Nationwide. Dere sa ito ang sibyahan mga katropa. Wala pa tayo stock, no? Mapanay atong gipaabot. Magkatong atong mga suking ting paminaw niya. Ang kanunay nagpaminaw. O niya, dire magpalitan sa itong sibyahan mga katropa. Sa pagkaroon, wapagintay stock. So, diya lang sa mo sa mga parmasya. Mo, kuan, mo palit mga katropa. Okay, dire wala pa man. So, munay among ikasubo nga pagpahibaw diya kaninyo mga katropa. Pero sige lang kay sa sunod nga mga panahon, kung maabot ang stock, magpahibaw rin gapon mi. Para dili mo mapalaw mga katropa. Labi na sa katong mga suki ginato. Katong mga tigpamilita, tigpamalita ni taon diri ang pag-anhi diri awa gyud ni taon. Saon man niya wa man. Ud mo na di gyud makapalit makayong itang palaw. Kadang palaw mura og kanang na bukya ba. Muna siya mga katropa ang lisod man kayo. Nga makapalit ka og kanang wa. Imposible mo kaya na makapalit ka gwa po. Munag kung walay stock, bukya yun mga katropa yung taon, palaw. Munay among ikakuan yung taon niya, pasinsya na. Dito lang sa agyod mo sa mga parmasya. Total, may mga nabaligya po ng mga parmasya mga katropa dira sa mga naglain-lain nga lugar. O siyempre, dira sa ito ang area sa San Francisco. Pero order po mo sa online mga katropa, pwede rin kayo gihapon. Daman sa online, parang kuan po, maka singan aning maka experience o door-to-door delivery. Pero muna man iuso karon mga katropa, ang door-to-door delivery, murag ambot lang, o kisa ay wala pa naka-experience aning door-to-door delivery. Kaya mo naman yung pinaka kuan ron. Pinaka sikat ang door-to-door delivery. Sa mga wala pa nagmata diha, La matara matara matara matara matara matara matara matara bangun datang tang reptra kai bontak dah.
1: Hoi.
0: Katong mga nakamatana. Nakapasalamat na po mga katropa sa ito ang Supreme Provider. Tungkol sa lain na po niya adlaw, lain na po niya domingo, lain na po niya mga challenges ang atong pag-atubangon nining adlaw. Labi na sa mga naghikay sa panimahon, tingaling uban nakahuman na. Og ang uban maupay pag-preparar. Kaya nagkalain-laing oras mga katropa sa pag-panimba. Sa atong pagbalik, dugang pa ang mga musikahan human sa mga importanteng pahinomdom. Stand by! This one goes out to the one I love.
2: X-F-M. X-F-M. Kung maminaw ka sa X-F-M.
3: Mau Nadia, madi. Magsigingin kong diet. Unya, magsigira po ng kaon. Exciting.
4: Exciting.
5: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
6: Para sa malakas na buto,
7: Premium D3.
6: Matibay na immune system.
7: Premium D3.
6: Proteksyon sa bacteria at viruses.
7: Premium D3.
6: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
7: Premium D3.
6: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
9: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
10: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayos ang kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
9: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infeksyon sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium-chain triglyceride na nasa premium D3 ay nagpapaganda din na absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferolic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
7: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Mabibili sa mga butika.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

tay 11 minuto sa mga katrabag milabay sa lasay sa desatog niya panagbaruan sa program Pamukaw sa Kabuntagon sa XFM Agusan. Kinirasa mga katropa at kinikaninyo sa Premium D3 Coffee Mix. Indot kayo di po niya kapi mga katropa sa Kabuntagon kay katong mga diabetesyon, mga dunay diabetes. So may correct ka na, diabeticon o diabeticon? Whatever. Bitaw mga katropa, kining premium D3 Coffee Mix, gibatamis ang nairing kapiha ang stevia extract. Anang matod pa sa mga eksperto, luwas ang mga kwanani. Kumbaga, pwede yun nga makainom ang mga dunay diabetes sa premium D3 Coffee Mix. Kaya nabagay uban mga katropa nga di na yun makakapi in town tungod kay maglikay. Pero there is a premium D3 Coffee Mix. Safe ka mga katropa. Money, paborito sa mga dunay diabetes mga katropa. Siyempre, mapalit sa mga butika og mga farmasya, pwede po sa online sa Shopee og Lazada. Ala, sa karon pa nga mga naka-tune in, may morning dyan ninyo mga katropa. Dili sa to ang mga commenter sa Facebook Live sa XFM 91.3 San Francisco. Yan na si katropang Wilma Joaquin. Good morning katropa. Good morning po. Si Cornelio Palabrica, maayong morning, pamukaw sa Kabuntagon, wake up sa Palabrica family, sa Mora family, katropa. Coming from Cornelio Palabrica. Si katropa Gloria Malala. Uy, naka-sherdan. Good morning. Pamukaw sa Kabuntagon, have a blessed day from Bayugan City. Speaking of Bayugan City, tabo karon sa Bayugan City. Basta Domingo, kanadlaw man ang tabo gidapon. Para sa mga produkto gikan sa kaumahan mga katropa, inyo nang matagamtaman. Ang mga produkto sa kaumahan nga ikuan, ibaligya, i-display sa mga mag-uuma gikan sa mga nagkalain-lain nga barangay nga sakop sa may Bayugan na City. Na mga lagot mo, prutas, o tanon. Inyo nang mapalit mga katropa, fresh na fresh, gikan sa kaumahan. Katong gusto pang mo timbaya di mga katropa, mag-comment lang mo sa ato ang comment section. Pwede po mo nga mo-message diri sa atong numero 0981-1525-275.

0: That song was brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
1: Ay, master!
2: Oyo sa man, kap!
1: Laro ho na to ni ha? Niingon man kuno kang nawungkog unggoy.
2: Dili kapoy. Ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
1: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
2: Exciting?
3: Exciting!
4: Doon na nagkita ay 25 minutos mga katropang milabay sa alas 6. Dinis ato ang pamukaw sa kabuntagon sa Ex-Farm Agusan. Kiniurasa mga katropa, tulkinin ka ninyo sa Santhon Vitamin C. Ang Santhon Vitamin C mga katropa, o kini ang makapaboost sa ato ang immune system. Aron mabatukan ang mga bakterya o viruses na posibleng musulod sa itong kalawasan ng mga hinungdan sa mga balatian. Muna nga sa matag-adlaw mga katropa, mintino na to ang pagtumar sa Santhon Vitamin C. Gama na sa Yes to Health Incorporated o siyempre mapalit sa mga butika di sa inyong dapit. Basta ayaw ninyo kalimti mga katropa, ayaw ninyo o baliwala. Okay, para na po ni sa ito ang mga kalawasan. Sa mga nakamata na diha, may kay nakamata pa. Ang wa pag yun nakamata, ala, mata na, huy!
5: Ayaw!
4: Ayaw na mo, palabig lugtoy. Kay, kuwana, taas-taas ng adlaw. Last, atong mga namasada diya sa kadalanan. Atong mga van, bus, jeepney, o mga tricycle driver. Mga hebel-hebel.
5: Ayaw!
4: So may pinaka-slang sa kwan. Hebel-hebel. So makang kwan, driver ko. Driver ka sa hebel-hebel.
5: Ayaw!
4: May morning sa tanan yung mga driver o siyempre mga katropa sa mga pasahero. Basta buntag pa, ayaw o hatag o tibook.
5: Ayaw!
4: Kontra, kining Sicilio. Pero dili bot pasabot nga, di nalang ikaw mahatag o tibook. Pwede rin gapon ka mahatag o tibook basta kay di nalang mukhaong sukli.
5: Ayaw!
4: Nag-iingon nilang keep the change.
5: Ayaw!
4: Ma katabang po sa mga mamang driver na binakay murag mi sakasaka na po ng panaliton na binasa kwan produkto ng petrolyo mga katropa manang ato na silang suportahan po pinagi sa mga sukli din na kwaon ayaw lang po do palabi po doon ka ng kwan kining pagka dalok
5: ayaw.
4: Grabe po kaya itong kwan. Mga ba yun mga uban mga driver, mga katropa, mag-aabot na sila sa ilang abutanan. Mag-kwan ba yun sila? Mag-maritis ba yun eh?
5: Ayaw!
4: Mano tayo niya. Grabe kayo, pre. Ay, katong pasayro na ako. Grabe ka dalok!
5: Ayaw!
4: Ultimo 25 sintabos nga sukli, gikuha nga po.
5: Ayaw!
4: Ano po na yung isa, matang, no? Makakuha kay... Gitagaan mo ko niya og tibuok. Pila po nga tibuok.
5: Ayaw!
4: Kwan, 50 matong tibuok niya. Ang iamplitihan kay 49. Wa na gini agi kuha ang sukli. Buutan lang kayo.
5: Ayaw!
4: May nalang na episo.
5: Ayaw!
4: Dito mga katropa, buloy na panagsagot po sa ato ang mga mamang driver. More music, more exciting music. Sa atong pagbalik mga katropa, human sa mga information station, standby.
6: X-FM.
3: si Kapitan Ludi sa Manila. Apan sa pagtabok niya sa karsada. Nalig siya sa jeep. Ug nabali ang iyang pa. Gidala siya sa ospital. Unya, gipangutana siya sa doktor. Ug dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong gipangutana, Doc?
5: Exciting!
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Billions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies
5: at skin diseases.
6: Isang pahid lang
5: ng Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ang galang katikati.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one
6: sa presyo
5: magaan.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix, gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix, kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix, mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa santang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon ako og Sister Pain para padayon lang sa training.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Dirisita, basay. Mag-iti na karong July 7.
6: Katong wala pa ka nakagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta akong sa may ginabati na mo sa una?
5: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
6: So, sa una, hinga pidyo ka. Wala pa naman na ilan lang sa 2 plus coffee.
5: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
6: Kape lang din ka mo inom magkape sa sagadlaw.
5: Na, katulo, na ikaduha.
6: Sukat pag inom ni Manning sa 2 plus coffee mix. Ano sa may ginabati na
5: mo? Naulian, naulian ba ya, sir?
6: Katong half dose
5: mo. Oo, naulian.
6: So, kinipalit gani mo.
5: Ipalit na
6: ko. O, upat ka box. Tulo ka box ng Santo Plus Coffee Mix o usa ka box ng premium D3, mga Lodi, ha? Ang ipalit ni nanay.
5: Arang-arang lagi yung kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tanan, oy. Bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santo Plus o Santo Coffee Mix. Makayon ko, no? Kaya ako nakayon mong ko.
4: Kape na ka. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Safety. XFM.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa ex.
2: Sa una, pobre kami. Ang sud at nag-isa na yun kabuok bulan.
1: Kung maminaw ka sa ex.
2: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi, emotion at duha na kabuok bulan.
3: Exciting!
4: Ala, katong wapa na ka pangapidi ha, pangapi na mo mga katropa. Sulay pa ninyo ang wapa na kasulay sa Santon Gold Coffee Mix. Doon ay glutathione o collagen nga makapasabot mga katropa sa inyohang pagkaambungan o kaanya. Wow! Diba? Sulay nyo na mga katropa kay nag-copy ka na. Uy, maanyag pamanday po ka. Diba? Samot gyud ka in love ang imuhang kuan. Imuhang maon lagay to. Dapat mo sabot ragunta sa ilahang mga driver kaluoy pod. Ah, kunyawa po ni si katropang Wilma. Oh. Ah, kay kuan mo ko ni si katropang Wilma, murag manggatagon mo ko siguro ni. Bisan ka tong mga wala na ngayo, iya pantagaan. Mura man ni siya o naan ni kuan siguro. Ah, kanibang... say tawag na foundation. mga kwan ba katong mga limos. Wala ipang hatag. Murag ka nang sa uban ng mga dagko kayo ka mga kwan mga katropa na mga foundation. Tagpila pag kay hatag ani niya. Si katropa niya Vincion maayong buntag. Mukha ko sa tanan taga Barangay Das Agan San Franz. Kumusta mo mga taga kwan Barangay Das Agan? Sa tanan nga mga namina na to diha mga napita. Siyempre sa mabot sa lanog sa itong sibya ni Kabuntagon sa programa sa pag kumbati sa ex-farm agusan mga katropa. Labi na sa mga kaumahan ato nga mga farmers dang napita. Karon nagatukong na basig nag-init na tinughong. Adiser mo labigar padong sa kauman magtugway sa mga sigbin. Og siyempre sa mga naghikay og pamahaw labi na sa mga naglain-lain nga mga karindera, restaurant og uban pa nga mga food chain mga katropa para sa ilang customer aron makatiyam-tiyam sa pamahaw special. Mosunod na mga katropa ang bullseye sa duha na to ka mga guwapitong mga kaubanan diri si Biyahan. Ano matay oras para sa unahan mga katropa. Salamat kayo sa inyong pakiguban. Bisan pa man nga dugay kahit ang nakasugod kay wa man ng kurente. Ni kuan man, ni pahuway man po ka dyan. Kaya ngong tao, kita rin pahuway. Pahuway pong kurente. Sige na lang, sige natin po ka ang puwersa sa XFM Network Philippines. Atong kauban sa Pikas, sa Lawak, mga katropa sa kontrol, si katropang Melanie Duran. Alay sa nagkayosang Pilipino sa Pilipinas, inyong nakauban si katropang The Sunny. Magaingo na lang sa atong tanan niya. Salamat!

0: FM。
1: Belo garon, niya to, a 5 pesos. Makagrocery ako, pan, sapatos, uban pa, pantalon, ugrilo, pintas.
2: Ha? Karon di pa?
1: Karon, dili na. Kaya na ay CCTV.
3: Exciting!
4: Kining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol. O tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
5: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
6: Agusan Lending Corporation.
5: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines. Kung maminaw ka sa XFM.
1: Sauna! Sugarol kayo ko! So kan kila rin ako sa X, di na ko sugarol. Alangan nga, kurot naman akong kwarta. Kana ko bungot ito'y exciting.
2: Exciting!

0: oras, mga katropa, alas 7:08 na sa sayong kabuntagon. Kini nga oras, mga katropa, hatod ka na to sa mga produkto gikan sa Santon Plus o Santon Plus Gold. Good morning! Mga katropa, kini na usab ang Bullseye sa Domingo. Then kami inyong makauban gikan sa alas 7 hangtod sa alas 9 magtuki sa mga hisgotanan nga may kalabutan sa ato ang katilingban. Mga katropa, ako si katropang Ray Alburo Alinton.
1: Ako sab si katropang Jonje Librias.
0: Bullseye! Ito na. Okay mga katropa. Unang-una, mayong buntag sa itong mga suking tigpaminaw. Good morning! Labi na sa ito ang mga solid listeners and viewers, mga katropa. Mayong buntag ninyo. Sa tanan ng mga nagapaminaw karon sa nagkalain-laing lungsod o syudad ng itong probinsya sa Agusan del Sur, sa mga naabtan sa ito ang pagsibya, mga naabtan sa ito ang signal, mayong buntag ninyong tanan mga katropa. Mga panghinaot na lamang nga ang inyohang kabuntagon gihapon. Susama kaabtik gihapon, slanggam nga habog gihapon ang luparan mga katropa. Okay, direo na tas mga kapagpanimbaya. Okay, katropang nga Junji, basindo na kay inga panimbaya diha. Ala, ikaw una katropang nga Junji.
1: Mayong buntag sa ato gabaga kababayan, labi na sa mga naminaw karon na katropang Limer sa katropang Alinton sa kinibang Sunday edition sa ato ang programang Bullseye sa tanan nga naka-tune in sa 95.7 XFM Bayugan City o XFM 91.3 San Francisco. Mayong pag-share usab, no? Mayong pag-comment o mayong pag-likes mga katropa. Kitagaan talag panahon. Katropang Alinton ang kining ilang mga mensahe nga gipadangat dinhis matag-usa kanato, no? Baga katropa niya, welcome pod ang ato nga baga kaigsunan nga mga negosyante kay tabo karon sa Bayugan City, katropang Alinton.
0: Mm-hmm.
1: No? Priskong gulay, priskong mga lagutmon.
0: Mm-hmm.
1: Ato na pong asahan nga tong matagamtaman, pero maluoy lang ta maguna-una ning ato mga negosyante, katropa. Aw.
0: Mauna
1: mga konsumador.
0: Oh,
1: kay negosyante magyud na. Labi nag do na rabay big time price, no? Ang hike price. Karong Martes, mga katropa, pastilan. Murag mo tungtong na puni gatos ang litro anis sa gasolina.
0: Munay ginaingon katropa nga Junji nga back to reality na puntani.
1: Pastilan na lang in taon ning ato ang sitwasyon, ay. Tao na man lang ni makalingkawas ta ani.
0: Ambot lang ani katropa nga Junji kay ugma pohon. Matod pa ang suna ni PBBM.
1: Oh, Lunes ugma. Ang suna ni ngagngag. Mga katropa. So asahan na to na nga unsa kay iyang pasabog anang o may umuro magway accomplishment niya. Basig iyang isa nga pasabog ni ini nga kanang mga napasangin lang niya na priso. Basig kana no kanang sa flood control. Mao na iyang isa sa mga highlights ana kay wa man si unsa ba iyang highlights sa iyang upat ka tuig sa iyang termino?
2: Ayon.
1: Or ang pinaka bugat siguro niya nga highlights ni ini gining sa impeachment.
0: Murag kana.
1: Oh? Kay wala may building unsa may hang may magpress atong kanhi nga nai build siya wala man igo naman lang na siya sigig tiwas
0: siya ay nagtiwas
1: siya ay nagpadayon. Tiwas tama siya ay nagtiwas kay mo naman lang na di ba
0: kay sa ako lang nakita katropa nga Junji murag do na siya dakong accomplishment katropa nga Junji karon sa iyang administrasyon. Ablo ka unsa
1: man
0: kani ayuda
1: oy. tama. Tama. Kanang 20 ang kilo sa bugas.
0: Kana.
1: Isa po na siya. Nga, isa po na niya ang mga kung, highlight siguro katropa.
0: Kung asa diin da kong ginan siya, dito ginta.
1: Ayaw! Pwede mag-iga nga.
0: Muragi, kuhaan gina'y kada.
1: Ikuan, di sini ibi.
0: Di initan yuda ika.
1: Berarti ini.
0: Ikuan. Tugot sa kainit ni PBBM.
1: So mauna mga katropa ang nahitabo. Nga ako maulaw kung magpasuna-suna o katropa o ako accomplishment sa usaga tuig. Kay kini ba ang suna biya? Manatag tuig ba na?
0: Kuan, required man yun po na siya katropa.
1: Dapat.
0: Nagyo'y suna.
1: Mo. Kinahanglan lagi, dapat. Nga, og naman di suna kada tuig. So dapat na agad po yung tayo accomplishment. Bisag duha lang kabuok. Wa man. Wa man tayo nakita.
0: Sa imo po na.
1: Basi o buta lang po siguro ta.
0: Di po ta makaingon nga buta.
1: Or bungol.
0: Doon na maghintay mga saktong pananaw. Pero ang atong gilantaw ba gikan bitaw atong mga panaad ni atong eleksyon
1: kadto
0: nga bagong Pilipinas.
1: No? Yeah, waman na waman. COVID Moraga, ng kauban, COVID
0: gi allergicos naminaw sa kining kuan ni BBM katropa ka John J.
1: Basig accomplishment niya ning mga basig accomplishment niya ning mga kuan kining mga biktima ron nga gipang patay og adik.
0: Aw, kana katropa nga John J. Kanang mga adik bitaw no. Makaingon ko bang kanang murag siguro dapat rapod sa ilahan noon bawal magyud ang pagpatay katropa ka John J. Pero kana bang sa ato bitong panahon karon nga murag nahimo na lang ta nga makaluluoy gikan drug addict unsa pa nga mga addict diha katropa nga John J. Nga naghatag og kadaot bitaw sa mga tao. Murag makaing ko nga mas maayo pa na lang siguro nga pamuhoon ning mga tawhana ni total na manas Biblia nga ang bayad sa sala
1: kamatayon. Mao na lang siguro na ginay ito mao na lang siguro na himuon abi nimo kiniramang ang implementasyon sa una manggod sa kanhi pangulo katropang Alinton kuan raman sayong raman ay lagsukol mura gito kay siyempre ang mga pulis maniguro man pud na
0: tinuod
1: ini panahon sa pag-implement sa search warrant o operasyon no niya masukol ka aw mapugos gyud atong kapulisan og bigti diha nimo
0: mo na kay isa ko lang katropa nga John J. Sa ingon ana manggod nga sitwasyon nga kana bang gipasidan ana
1: mo gani no
0: nga kuan wala man gud sila wala man gud nang undang ya karon pagbalik aning Marcos katropa nga John J.
1: Diha na
0: todo na manando na may Marcos
1: oo
0: karon na napuy laing Marcos na pod nga nibalik no makaingon ta bang kanang sa ilahang kuan bitaw sa ilahang panahon ba nga imbis kay nawala na ang droga or di man to talinga nawala
1: no, nawala na ara bisag kani adto na ara maghapon pero na control gyud
0: kanang na control
1: lang yun
0: na minimize na may ang maong kining mga activity or mga practice ngayon ani katropa John J. Karon pagbalik ni Bongbong paglingkod ni Bongbong Marcos isip pa pangulo sa Pilipinas katropa nga John J. Nibalik ning mga matawag nato ni siguro mga panuway gid siguro ni mga tawag.
1: Oh lagi oh mao
0: na naghatag man ning kadaot
1: mao naman
0: sa mga kabataan.
1: Mao naman dili na naman nato na ikalalis. Mao na gyud na.
0: Makaingon ta nga sa una sa panahon ni Tatay Digong katropa nga John J. Wala so far sa ako lang ha dugay naman gyud ta aning industriya katropa nga John J. Naa naman gyud ta ana daan nga kanang mga activity nga mag-witness ta og mga drug by bus operation.
1: Oh, gani.
0: Pero kana bang wala man ko kabantay sa una katropa nga John J. Nga dunay kanang mga bata nga naapil sa maong mga kaso.
1: Wala.
0: Ano man, doon na mag-uwi. Pantay mag-uwi si Tatay Digong
1: warning.
0: No? Doon na implementation ganto sa mga kadagkuan. Doon na po implementation ganto sa mga kabataan. Kaya kantong pagpahugot atong curfew hour katropa nga John J.
1: Kanto lang. Tanan man to.
0: Makaingon ta nga daan naman yun na siyang balaon, kanaan na siyang curfew. Pero ang implementation ba?
1: Mao gani no.
0: Ang hugot nga pagpatuman katropa nga John J. Gituman yun atong panahon na.
1: Nakalamang lang atong panahon na magos ka panahon ka Duterte na amang guy ngipon ang balaon. kan agyong implement gyud dili magud karon di pangud bar prihas karon nga pastilan na ibalaod pero wala gyung ipon
0: murag mao sa day nakita nako katropa nga Jose kaning atong mga ubos nga mga lokal nga mga implementor no kay so far sa akong nabantayan dunay daghang mga balaod dunay mga bill nga gipasa nga nahimong balaod pero ang implementasyon diha gyud magka diha ta makaingon ba nga nindot ang gihimo nga balaod pero ang implementasyon ang way ayo
1: ana gyud murag mao gyud na
2: komentaryo
0: mo na nga makaingon ta nga bisag unsaon nato ang atong Pilipinas ang atong nasod mga katropa makaingon ta nga dili gyud mapareha sa Japan dili gyud mapareha sa China dili mapareha sa ubang mga nasod ba nga ang ilahang control ang ilahang pamatasan dito control gyud kayo sa gobyerno ana siya katropa nga Jose
1: kana
0: anyway mga katropa tong oras alas 7:20 mo break una tas makadiot mga katropa mo balik ta humala mo sa pipila ka mapahinomdom aron usab nga padayon sa atong mga panghisgutanan.
3: Bullseye
4: XFM.
5: Ano magsakit man akong dugan kung inom kong tuba? Pero kung libre bitaw, dili magsakit akong dugan.
6: Kabalo na ko ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
7: Exciting!
8: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
9: Katukay ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Ito mga good sir. Hindi ikagdom akong dinulan nga dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro o block at nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal ba kong menstruation?
8: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
10: Zaton Plus Coffee Mix.
11: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diya. Sa kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas, Zaton Plus Coffee Mix are good and the best. Sa kada higop nimo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
10: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
12: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Naapagyong pagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sa makanago og Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
13: Kadaad log yun kung nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
14: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri, ganin ninyo.
15: Turbo Supplement for Men.
16: Oh, yes.
15: Turbo
2: May maca at clavuwasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo supplement for men.
7: Mas lalakas ka pa. Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.

0: Gold Coffee Mix nga adunay glutathione and collagen. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Sister Pain.
3: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko da yun. Yung Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Hirajid kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika.
4: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kaniadto, magsingit ang atubang sa computer, magamit ang mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo, gikan sa gadget, paingon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang, sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gid siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdo sa akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X

0: dali sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: oras, mga katropa, alas City 28 na. Good morning! Kini nga oras, mga katropa, hatod ka na ito sa mga produkto gikan sa Y2H. Ang atong mga produkto, mga katropa, nga Santon Plus Gold. Ngayon manusab ang atong Premium D3, mga katropa. Kini nga mga produkto, mga katropa, nasulayan na o na-prove na sa kadaghanan ang ka-epektibo. Labi na sa mga dugay ng mga nagagamit ni ini. Ah, ang atong produkto, mga katropa, dili bag-o. Apan dugay na kini nga ginagamit sa tanan nga mga adunay mga balatian. Og sila usab ang ni nagpamatuod, mga katropa, ang kaepektibo sa maong mga produkto. Busa wala na iangay ikapangutan na pa kung effective ba ang maong produkto, mga katropa. Kay maski gani kang katropa nga Junji, nasulayan po din niya.
1: Oy, siyempre. Ating mga produkto na ito, pulos na nakasuway, ganyan na tanan, mga katropa.
0: Ako, katropa nga Junji, ang akong ginamintin, kanig yung Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Gana. Ako, duha na ako ang ganahan. Kanay niya Santon Gold Coffee Mix o kining Santon Plus Coffee Mix. Kung wala aning gold, kini pong tabok po kuha aning isa. Puro maura po ni. Kung kuhanan. Makaangay ko ba?
0: Bisag asa ta na ang mga produkto.
1: Oo, oh, epektibo man atanan.
0: Effective man yun
1: siya. Labi na. Pero naalag yun kay favorite.
0: Oo.
1: Dili gina may iwasan nga naalag yun kay murag mas pinalabi sa ila.
0: Sa ato mugod ng panlasa katropa nga Junji. Amot ka ni si Kuan, si Randy Santisa, si Tristan with Kulay. Kani sila, ambot unsa ilang mga produkto ani nga ginagamit gikan sa ato ang mga produkto. Kay kani si katropang Randy Santisas murag sa kaniadto gagamit ang magyud ni siya og Santon Plus sa coffee mix.
1: Momento i kuan gyud sa una.
0: Ambot si Kristan with Gulay. Ambot unsa ilang unsa pod ka iyang produkto ang gigamit ani. Anyway, mga katropa.
1: Shout out sa ata, kay marag daghan eh.
0: Sige, katropa nga, Junji, ikaw bahala.
1: Okay, good morning, kang Gingging G. Ramos. Mayong pagpaminaw, katropang Gingging G. Ramos. Good morning, sir. Happy Sunday morning. Namino may diris may Barangay New Visayas, San Francisco, Agusan del Sur. Mayong buntag diha ninyong tanan diha, ha? Sa may Barangay New Visayas. Good morning! Onya kang Randy Archega Santisas, mayang pagpaminaw kang Roy Alvaro, gikan ni Randy Archega Santisas. Salamat deha. Labi na kang Roy Alvaro, ha? Katropang Randy. Onya kang Gloria Malala Apilo po. Good morning, sir. Junji Saray. Naminaw siya ukaroon og bulos ay sa may Sunday edition sa may Bayugan City. Salamat kayo ha sa inyong pagpaminaw ninyo tanan diha. Good morning.
0: So, direta mga katropa, padayon ta sa isgutan na dala ni katropa nga Junji. Asa naman ta ato nag-ending katropa nga Junji kaniya?
1: Kalabot sa kining suna, no? Suna ni BBM. Pero dili na may ato ang topic ko katropang alinton ato lang itong gihailas gay na kay
0: kanamang
1: naman gulong niya bisa maulog yun na ambot eh kanang lailahe yun ang tao katropang alinton kaya kung ako guwag yung accomplishment dili na nang ako na nang i-cancel ang suna eh.
0: Pero dili po siya pwede ma-cancel
1: okay, katropang hinoon. Kay mo man na isa sa mga pangitaon sa mga tao unsa iyang gihimo sulod sa usa ka tuig.
0: Kinahanglan magod bisag asa tang organization gani katropang naagid ng reporting katropang
1: matag tuig kung unsa gihimo no.
0: Kay kana magod siya mo magod na siya ang official nga pagpaabot sa publiko sa katawhan kung unsa imuhang nahimo sulod sa imuhang termino o sa imuhang pagdumala ni ana nga mga katuigan no kung wala man kay accomplishment pero imposible kayo katropa nga Junji kung wala kay accomplishment ang usa ka
1: na pero lahira.
0: Pero mo lagi na, makaingon ta nga doon naman goy, doon ay accomplishment ang atong Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga katropa. Pero mo lagi na, sa bawat proyekto nga iyahang napatuman, ang pangutana diha kung duna bay sakto nga kining paggasto sa budget niya na propaganda J.
1: Kana kana gyud ba man isa nga mga isa na sa mga pangitaon.
0: Kay ako maghuna-huna ko katropang Junji luyo ini mga nagapanghitabo karon sa ato ang nasod Pilipinas. Makaingon ko nga siguro kana bang tinuod ang istorya ni PBBM katropang Junji nga moingon siya nganong ipahamak man ako akong kaugalingon nga pinaagi sa pagbulgar ni ining flood control.
1: Flood control, oo. Oh.
0: Bisag kinsa naman siguro kung doon na kay engagement ni Ana nga, nga activity, unya makadaot sa imo ha, di gid siguro ni mo na, kanang di gid siguro na ni mo hisgutan.
1: Mao, oo.
0: Pero, siguro kampante lang siya nga ibulgar ang kining flood control katro issues katro pa nga dyan dyan. Or kining kontrobersya nining flood control katro pa nga dyan dyan. Kay dili man siya ang nangunay gyud, no? Nangunay. Okay. Mawaligi na. Ang ginaingon katro pa nga dyan dyan. Kadto bang tua sa lower house or kinibang... si tawag ani katumang tua dito sa kongreso yun ang dunay numero uno yun sa pagpangamot ni ini kay gikan sa budget hangtod sa kining congressman ngadto sa mga kontraktor.
1: Kana mao gyud.
0: So, ana mo gyud siya katropa ka Junji. Murag sila gyud dito ang magkasabot-sabot.
1: Mao.
0: Sa imuhang pananaw katropa Junji, mutuo ba ka nga walay kalambigitan ang pangulo sa maong korupsyon.
1: Ay. Og kalambigitan katropang rehena posible gyud kayo na.
0: Mao na.
1: Oh, posible gyud kayo. Kay abi nimo kung naapay kung walay kalambigitan dapat wala gi silik ang pag-imbestigar. Ang problema manggod karon kay ang tanan manggod para sa anak karon Erwin Tulpo.
0: Oh.
1: Obe, kaklaro manggod kay siya nga naa ang 18 Marines. Nabilong manggod iyang pangalan.
0: Mao na.
1: Sa niya og i-compare nimo kang Marcolita. Wala manggod mahisgoti si Marcolita sa 18 Marines og uban pa nga mga witness. Bisan pag panahon ila ni Diskaya. Unya karon ngano magipreso Manila.
0: Mao nay dakong pangutana na. Niya sa kadaghanan katropa nga Junji ba.
1: Niya si Escudero. Kaklaro ni Escudero sukad karon sa Escudero nga ni Campes majority gigukod ba. Mao manay isa sa mga tagaan nato kung fair lang unta og way gitago ang presidente dili unta na dapat ing ana ang mahitabo. Nganong si Jinggoy rami nga preso, nganong mga minority raman maron mo giayo-ayo gukod.
0: Mao na. Halata kayo. Labi na, usa sa akong nakita niya, katropa nga Junji, ha? Unsay mga halata nga naa sa ilahang mga practice karon katropa nga Junji. Unang-una, diri kaning statement ni Ridon.
1: Kana.
0: Kung nakita ninyo ang statement ni Ridon, mga katropa, nag-represent siya sa tingog sa mga congressman nga matod paniingon siya nga ilang paningkamutan pinaagi matod pas katawhan. Kagustuhan sa katawhan katropa nga Junji nga kana bang dili na hatagan or ilang pugngan nga makahupot og posisyon si Vice President Sara katropa nga Junji
1: karon
0: umalabot nga eleksyon.
1: Mao na siya tong pasabot.
2: Balita, komentaryo.
0: So, kung kana man galing ang ilahang tinguha katropa nga Junji nga si Vice President Sara Duterte dili na makagunit og posisyon karong umalabot nga 2028 national election. Doon na gid sila'y dakong gikahadlokan kung ugaling man katropa nga Junji nga makabalik sa pagdagan si VP Sara.
1: Maunay tinood. Kay siyempre, diha man mabulabo o kinsagi mastermind. Kaya ngano?
0: Tama.
1: Wala pa may nagpamatuod nga ang presidente siya involved. Oo, pero kung mataymingan gyud na nga ang lahi na ang mga presidente. Diha gyud manunga nga nasiya gyud diha gyud manunga ang mga witness ana nga nay utok gyud ana. Kay kini magung nahitabo karong katropang Limbe, katropang Alinton. Para sa ana karon ako, presidente ko.
0: Yes.
1: Ako mga tawo nga bilyonaryo. unya mo agis ako ang pirma pag approve sa kining budget gikan sa DPWH.
0: Mm.
1: Sa ang last final ba yan nga mo pirma ang presidente ba ya?
0: Mm.
1: Unya karon og way imo. Pirmahan ka na nimo na oy. Unsa na naniguro naman mo dihang ako? Ako?
0: Gansi ko katropa.
1: Gansi alam. Dili lagi ta istoryahan mo na nga dili ta istoryahan kalabot ana. Okay. Pastilan mo pirma-pirma talang taraw ka diha nga wala kay kana bang wakil apil anang ilahang blood control diha. Sa magkuhusog bot boli. Kada ko kay binuang. O yan na-approve. Oh, karon na-approve oh. Pagka-approve so nagpasabot nga oy. Na is something. Listen po kayo si Romualdez na may mahimong gamhanan.
0: Mm. Mm. Unya karon asa naman si Romualdez oh,
1: kana. Maragwa naman ko kita. Maragwa na ko kita.
0: Abi ko wag mautoy hari sa Kongreso
1: ka oh, wa naman ko kita. Wa na ko kita kay akong duda ani. Basi og nakasibat na ba unya diha dayon gidot na dayon ang kasong gipasakaan na ba sila ron? Sila doon ni Zaldico.
0: Mm.
1: Ang problema na karon gipasakaan wa na po na din sa ato.
0: Mao na ipangutan. Oh. Okay, mo break on atas makadiyot katropa nga John J. Kay pangitaon sa nato si Romualdez katropa nga John J.
1: Pangitaon nato to.
0: Oh. Mga katropa ay mughawa kay basin sa among pagbalik ang makitaan kung asa si Romualdez. Bitaw mga katropa. Mo break on atas makadiyot kay alas 7:40 na sa atong pagbalik atong padayonon atong mga isgutanan. May kalabutan usab sa ato ang mga isgutanan katropa. Tropa.
3: Bullseye! Bullseye!
4: X-F-M
5: X-F-M
6: Darling!
7: Hmm.
6: Sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
7: Alangan, super engine ko ni.
6: Uba? Ipa-check up na, ha?
7: Ha? Galo man!
6: Smoke belching kayo! Itong kayong bata!
7: Mauba!
8: Exciting!
9: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
10: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong ana, ano, vulcanizer akong bana. Bilang na

0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palihok, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Senton Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kutik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Senton Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Senton Plus Herbal Oil.
6: At ako, iskun pa.
7: Ang imong bawon ng kwarta, yatagar ka ni mama mo?
6: Opo, papa. Putang amisa.
7: Uy, ayun mo vitamins. Nakainom na ka.
6: Saton, pati na si, halo, himot ko.
7: Nasa ha, kuha, okay? Yaro. Kunya, tignal sa kanong tubig daan. Im na, ayun mo vitamins, isa na tubig, okay?
6: B! Ah, manako hinom.
7: Next time, ayaw din kalinti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
8: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
9: Body Icy Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulat. Akong pamanip, itong o dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Pili sa mga butika.
4: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Kung nagbuwan akong mata, nagpangog Vision X. Kung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag gitry na ko ang Vision X, sige mo kadungog. Kaya ba akong pananaw, nawala itong kahanap, niya magluha-luha. O katong, ako giyawag ako mga kaigsuunan, nga nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato na kita sa produkto nga magka alibyo sa itong lawas, baka kung sa itong nangagipang bati. Hindi man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ito

ng XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa catering van. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Oras mga katropa, alas 7:48 na. Good morning! Sa gyapon mga katropa, kini nga programa Bullseye Sunday Edition. Hatod ka nato sa produkto nga Santon Vitamin C o ang atong kapi nga Premium Day 3 Coffee Mix mga katropa. Oh, welcome back sa atong programa Sunday Bullseye Sunday Edition mga katropa. Okay, sa atong mga viewers niya, comment po mo. Sa ato ang mga listeners, pwede po mo magpaabot sa inyo ang mga komento. Din hilang sa ato ang hotline o cell number mga katropa. No, ang ato ang 0948-084-4017 mga katropa. Okay, katropa nga dyan, basin doon na kay Ika Panimbaya.
1: Atos ang itimbaya usap ang uban nato ng mga kababayan nato ang naminaw karon no katropang Alinton labi na sa to ang main page nato be ato ang main page nato be marag karon pa man ay naka-live ning main page ko rin 40 kuan pa man
0: Okay mga katropa, sumo na siya mga katropa bag naamoy mga komento diha. Ipaabot po ninyo kay aron natong maapil sa atong mga isgutanan.
1: Oo, syempre no.
0: Kay na. Importante kayo nga doon natay interaction mga katropa. Sigikan sa inyuhas mga listeners. Aron usab nga mapagawas usab ninyo ang inyuhang mga
1: hinanakit
0: diha o ibang bati.
1: So mga katropa, labi na po sa ato ang mga kining kung mag-comment mo mga katropa, butangi po din nyo og lugar ha. Kung mag-comment mo butangi lugar para ma-shout out po nato ng inyong kuhan. Oy kang Noel Tanhay ato ang ka-imbestigador, isa sa mga imbestigador sa Bayugan City. Ang hari ng lapnisan ni. Salamat kayo katropang bro Noel Tanhay. Oo, busy kayo ni katropang Noel Tanhay karon.
0: Daghan kayo na siyang mga activities.
1: Oo, gihimo na niyang model si mag-aso.
0: Oo. Basin o niyang muundang na siya pagka-police katropa nga John Jake kay mag-focus na siya sa iyahang business sa lapnisan.
1: Humot yung pangtigab ni Monique. Humot ba yung gaya ng lapnisan ba yan?
0: Oo. Pagkid ko kakuan na ba?
1: Humot
0: ako,
1: kayo na.
0: Ako huna katropa nga John Jake. Muad to lagi ko kang Sir Tanhay kay... akong
1: di, ilawan ba? Mag-ingon ka o na ka sa Bayugan. Kay atong adtoon kita duha. Atong adtoon dito.
0: Tilaw po ka.
1: Atong adtoon. Kadaan man ito nag-ingon. Kaya mo sorry rata dito.
0: Okay. Akong, gusto po na ko tilawan ng lapnisan. Ang akong bagtuo magod sa lapnisan katropa Junji, kahoy siya nga mahalon, pero ako naghuna-huna nga doon na day Diyos na may hinoon.
1: Ayaw!
0: Doon na day Diyos, anak katropa nga Junji.
1: Okay. O kung mangguna siya katropang Alinton, kana bang bisag duga di gina siya makahilo basta iprasis lang. Kana siya naglasi sa kahoy. Niya og namot nakasimhot na kasi aso ana. Kanang yam na. Perte gyud nang humuta makaadik.
0: Kay nakakita ra kog kahoy ana katropang Junji, pero wa gyud ko kasimhot.
1: Dito ko strinto gyud na nakakuan ana, naka-discovery niya iya ana siya kahumot. Mura siya og kakita kag kahinumdum ka nang kuan kana bang di ba maghaling ta sa unas mga bukid-bukid kini mga tsinilas nga hiwa-hiwaon?
0: Oo.
1: O di ba kana ihang pagsindi ni mga murag magbula-bula bitaw nga magmutulo? O ingana ang lapnisan pero humot lang gyud kay siya gyud. Grabe gyud siya ka humot lami kayo siya simhoton oi.
0: Pero wa gyud ka katilaw or nakabalo.
1: Wala pa ko katilaw ana. Diri pa ko naka-discoveres kang bro Tanhay.
0: Oo.
1: Monay ako ang monay murag unya siguro. Murag mo suray ko sa iha dito.
0: Okay, ato nang tilawan ubod sa mangaling na kay og lami mangaling nang iyahang mga ingon ana nga mga Jose katropa nga John
1: mao gani. Oo.
0: Kasi dai og maka tabang-tabang.
1: Mao no.
0: Na sa gay pretty.
1: Mao gani. Ako gani ginan nga bro, dapat na i-pretest gid ana kay para.
0: importante yun ang free taste.
1: Oh, di man magsilbin sa man ato pag sulte kay free taste ana. Okay. Sa man ato pag promote ana nga.
0: Oh.
1: Why way free taste na.
0: Basi dai magka sinabot ang XFM og ang iyang
1: produkto.
0: Lapnisan juice.
1: Oh. Total wa man tay juice dire.
0: Oh. Tama. Anyway, mga katropa, mga pasaybit lang to siya matay.
1: Mao.
0: Kanabang bag-o magod sa itong pandungog, mga katropa, nga naaday juice, mga katropa, nga mahimo gikan sa kahoy. Karon ragyan ko ana nakabantay. Maulagi na, samtang katubo, tanini nga kalibutan. Nga doon naging mga bag-o nga atong madunggan, atong ma... tungod sa innovation, mga katropa, sa atong nasod karon. Okay, katropa nga Junje, atong oras alas City 53 na bang yun. Doon na lang tayo pipila ka minuto nga padayon ng atong isgutanan. May kalabutan lagi ni ining suna ni Pangulong Marcos Ugma Pohon.
1: Ugmang adlaw na. So pila ka sa atong awhagon ang ato nga mga listeners kung pilay ihatag nila nga grado sa ato ang presidente.
0: Kana yun.
1: Paki-basig na amoy time diha mga katropa. Pag message daw mo sa ato ang live Facebook na to karon. Pag message mo diha mga katropa kung pilay grado ihatag ninyo. Kang Bongbong Marcos, mga katropa. Kay suna man niya ugmang adlaw, siyempre grado man eh. Pilay grado. Ano yung ihatag ninyo dito?
0: Kay ugma pohon, katropa nga Junji, reporting ni sayahang mga...
1: Oo, mga accomplishment.
0: So, doon na gita, expect unya, matod pa katropa nga Junji, doon na po daw kunoy pasabog.
1: Uy, nung saka na po yung pasabog, ana.
0: Unsa na po kay pasabog.
1: Kay katunguna... sa dili pa ang Disyembre na may mga preso. Mamanto iya ha.
0: Mamanto niya.
1: Sa dili pa ang Pasko. Karon ambot ka ha unsay iyahang pasabog niini.
0: Mao lagi ang nga preso katropa nga Junji, kinsa man puto sila?
1: Mao lagi ang ila hapon kontra.
0: Mao na.
1: Ma ang kontra pod dila. Nalimang, kag nangauna pa sila kaysa kang Romaldis.
0: Muna'y nakabahog tik-tik nila.
1: Sa diha nga ni baliktad na si Villanueva. Kaya si Villanueva, otro man po ito. Nga, ni baliktad, nahimingaw na. Wala nagigukod sa taga-ombudsman. Niya karon si... nga ni kaliwa po si Chis Escudero. So, wala na po, gugda. Kasi klaro yun kayo, nta. Nga na ay... picture pa itong 18 Marines nga gi-present sa ilahang PowerPoint panahon atong sa kuan pag-isgot nagsugod sa flood control. Atong sa Blue Ribbon. Klaro magito na itong picture na ang balay.
0: Ingon ani ka walay klaro ni ilahang pagpangatungdanan ka tropa nga dun din. No? Dili gid nato makita sa ilaha ang pagkamodelo isip mga leader sa atong nasod Pilipinas. Kaya nga naman, doon na naman lang galing sila yung mga binuhatan ng mga binuang halata pagyud kayo.
1: Oo, gani, no?
0: Nya mura pag dili mga edukado, dili mga kanang gikan sa law school. Na. No? Kanang mga ingon ana ba? Naay mga attorney, mga ingon ana o mga profession, mga political science, mga dagko. Kanang mga high kayo o kanang kuan ba? Mga kurso, kung atong tanawon ilang educational background katropa nga dyan, dili basta-basta.
1: Ay, di basta-basta. Kaya tagpilay kurso gihuman ani katropa.
0: Pero, panahon bitaw sa kanang nahitabo karon, kanang unsa ba ning mga tawhan? Amura magbuhay mga grado, nagbuhat naman lang gani mo mga binuang halata.
1: Wala, halata pa kayo. Nagbuhat naman lang galing og dili maayo. Katropa o nagbutang-butang na malang galing dili pa ma di pa gyud ma kuan
0: or kuan kasi siguro katropa nga Junji kana bang nangahalata og nangabulgar
1: abi dibo katropa
0: nagkabuang-buang na sila og kanang kuan ba nagkabuang-buang na sila tabon ani karon
1: abi dibo katropa basta hinimo himo ra gani wala gyud nay isang putan
0: mao na
1: oh gyud isang putan ana
0: no. Muna, wala kay giya sa kaita sa...
1: Wala. O, tanawa, ragod yung sa example atong impeachment, be. Si Matibag, ha? Director, attorney, director pa yun. Sa NBI, nga mo yung na-witness. O, unsay resulta?
0: karon katropa ka Junji nagkabuang-buang na pud ni
1: Kamurit Singh sila.
0: Oh. Nagkabuang-buang na pud ni siya og pangitag
1: og kanang Bikil
0: og kanang kuan.
1: Oh, karon giimbestigahan na pud nila ang sa SEA Games 2019.
0: Ang kinig yung kang matibag katropa ka Junji kay nga nung nag-witness-witness ni siya unya ang iyang asawa sa usas mga endorser sa impeachment ni BP Sara karon katropa nga Junji kay dunay na bulgar nga property niya dito sa Los Angeles.
1: Saon man na?
0: Maimbestigahan eh. Na, diha na inoon. Mas may pagwa na lang
1: lagi. Malagi na. Muna ito ang pasabot.
0: Unya, kaning isa na diha katong kang ridon nga gusto po nga si BP Sara di na gyud makahawid og posisyon karong 2028. So, isa na po na sa mga halata ng mga kwa nila, mga plano nila. Karon isa sa ilahang mga halata gyud po kayo. Kinibitang matod pang pagpa-takedown sa mga membro sa minority. O, kinsa may ilang na-tickdown? Si...
1: Kining
0: si Marcolita.
1: Isa na
0: si,
1: na.
0: Si... Kinsa pa?
1: Jinggo Estrada.
0: Jinggo Estrada.
1: Oo, niya na pag-iisa nun nila ron. Si Kuan na po, si Cayetano.
0: Si Cayetano.
1: Kailahan na pong gi... Otengkay karon ang sa SEA Games.
0: SEA Games.
1: Oh, pastila
0: gusto,
1: na.
0: Gusto gyud nila hot doon. Pero magpasalamat ta, umahimo tang proud niining mga tawana. Tungod kay wala gyud sila nagpatibag
1: mao gyud no,
0: sa mga sa maong away. So makaingon ko nga puhon-puhon og do naman koy mga kabataan puhon makaingon ko nga siguro mao ni sila akong maila nga mga hero nga nakig-fight diha sa ato ang Senado, diha sa ato ang hawanan sa Kongreso nga mga tao nga dunay panlantaw gyud sa ato
1: ganay,
0: ang
1: nasod
0: Pilipinas. Gikan sa mga kurakot nga mga katawhan nga mga politiko. Okay mga katropa, before tayo break, ano sa pahatagig panahon, si katropang Annalyn Cagas. Good morning katropang.
1: Good morning.
0: Greet ko sa tanan na Minaw, og labi na sa akong pamilya diha sa La Caridad Vidal Cagas family. Watching from Saudi, Sheridan. Hoy, salamat kayo katropang Annalyn Cagas. Kumusta man mo diha sa Saudi, ha?
1: Good morning.
0: Para mo naigo diha sa kuan. Makaratol nga mga buto-buto. Dooy sila dito katropang.
1: Oo, kay grabe ang grabe biya gihapon ilang gubat dito.
0: Gibalikan na po sila karon sa Middle East. Okay mga katropa, mo-break ko na ito sa makadiyot. Sa atong sa among pagbalik mga katropa, doon na tayo hisgutanan, may kalabutan ining mga kabataan nga naghulga o pagpangbumba ngadto sa National High School mga katropa sa lungsod sa Barobo, Surigao del Sur.
1: Ah, nakapait pag yun doon katropa, gari, kinay mga pangalan?
0: Oh, na ay mga pangalan.
1: Na mga pangalan.
0: So ato na hisgutan o niya sa atong pagbalik, ay mughawa mga katropa, kay mubalik rami human lamang nining pipila ka mga pahinumdom.
2: Bullseye! Bullseye! X-X-F-M X-F-M
3: Uy, Cap!
4: Saman?
3: Under the saya man daw kayo sa itong mga silingon.
4: Di ko under the saya eh. Makakabalo akong asawa. Bago na ako itong ikasaban. Isaw ko magunyang ang mamalansya. Moto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa ko. Saman mo eh.
3: Saya gani. Eh, kaman di siya sabuon.
5: Exciting!
6: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan